0: Manya mi kuri bobo osumai sangena me wala fikera de mariai le insu emission fleur aba na menwa be radio na ngremuni amenia bien pasteur noel kwaku ni
1: ato wala kwasi kingi
0: ye sanga ku sai masinu yole liam brage ai masenya mi uka e ni abia israel yao abavi ya so fro
1: malikanke
0: ka fi suna so fro mo no
1: malikanke ka
0: radio maria Côte d'Ivoire ke akun mananso yo ofa ko mamokwe ya nga mo e ameti nga e ni amwete onu

0: on est vieux clan maman avant manier son ti ala e boy du mambo et assez et ni bien au joachin au deux mois ay fa du mai a wenyu
1: ah mon jore eh ba noël fabrile parce que clolé office sous la file afin clolé de ya kenekan
2: ko ti o
1: sans clamo obu ina ora que jesus ti christ sans son otia miwa ya mi a uri yo yes na kolabo okru siebo mangwai okru bi kola nga mo sie owuri be se ay kru ya mi bo ye fe in den sun le nu ye yesike ye kru ni amamu e kru mamu ya mi kru le yo le ke ye fe im lansu ya mi im lansu fare o ima ya afin ya mi imam bele umie mama Bekra menu ningemu umie son ofini ofin sou la file mwae okra menyon yole srangabo obuyi ina ureke jesu ti yamye iwai jesu ye obali o ye obali nzwe nu noni moja nu nan nzwe ngumio sange nzwe ni moja nyon ye srangabo di iso la lo foi yo le wa wo sound moti na ore di foi ana mamu ya me bonu ando
2: ila ya mi asi
0: na matule
3: aba
0: denye mi fa bi man ye
3: yo
0: ya bu bu ngwele e mu an kwa kwa ngwele su la file kwa na e ya bu ma so mbo
3: yo ya mo su la file en ke bu ya kuna ki su ko ti ke wa ka bo kin sai iwo lui afin se o lui menu o kwa nyama nzwe ikusuma kula matama na kama o mini ame ule mfanga dimona ma bia ukasu
2: eh bondu mana
0: ba ma ba noel
2: baba eh na bondu mama afande ma mini ne
0: ne
2: zutela iso
0: ndenye akero se ke sou la file yele beni
2: eh sou la file ni ole king abo pe ume mosange be bui na ole
1: Majuachin. Eh. Ozo akwa fa. O sanga uma mi mi masu na abu mi na ore ale ngwa mo le majuri e. Na
0: nga we na ya ko enyu. Yo sanga kula mo obu yi na ore ke Jesus oti krisi. Sanga so oti nyamie wa.
2: Mhm.
0: Nyamie o uri yo. Ye sanga kula mo okru sie mo mangwai. Okru bi kula nga mo sie o uri bi. Eginale. Sans kula abo bu i na reke Jesus ti krisi sans so
2: ti nyamie wa. Ta mo ti nyamie den kan so. Reke Jesus ko bo okuru nyamie. Ke mo oti nyamie wa. Inu anu ndeli en kula kula kula kula oti na ole ti nyamie le enzo. Ye mo fase ke sanga mo e obu Jesus Christ sans son oti nyamie iwabi srangambo ne okuluma na ole srangambo onatima na ole su onatima nyamie atinzo e klaisima ko ti nyamie wa sanga srangambo onati nyamie atinzo mona ole wenu ndenga mo oti sukusuku onatima su mo okpote mo sangona ti pazo kru pain ifo enye klais fleke nyamie wa Jesus Obali okani nyamie inwa sunde. Kulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulungulung wakeme ibobo iwa fanga bo oti indesange klokklanga bo kai obunya meduma nwanya menwa nwanya menwa nwanya menwa ngutyo afi osike isi yosumeni yo ibobo wa be mekunkuru makpale sumake ojubo akprowa otoni jifu mafien nwa se amewumi nwa maunya mie se amewunya mie kusuma nwa maumi afi oni nyamie betikun ye osana kula bia lambo e abuma Jésus son ke nyamie wa anze krisi o sofwa ne awori ebuku mwati manya mie wafi
0: Joachim
1: yo nyamon jore o kan seri ke sranga bo e bu ina ore ke Jésus ti Christ o ti nyamie wa e kan kulo rende o seri ke c'est un coup. On sait que un clown y a mien. C'est un gars mais bobo, il a du mal à clouer. On sait un gars mais c'est que un clown y a mien. C'est un gars akpo on y a mien. Ati a tout bois fouet. Ati man a ouvert des fouets. Akluma y a mien. Akluma Christ. Akpo y a mien. Akluma y a mien. Akluma y a mien. Ouais Jésus akluma. Mwa kuluma sana fi, mwa kulabu mwa ya mena ule.
3: Njangu la nyomu, na famami. Na nga ba unsanu yoli ke duma wanga feke krisi. Yoli ndembo wamo izukunde kisa ya minipia kunalienu. Krisi nibu yoli ke ilifwe. Afi, kaya miemburi me, giri wafwe dani kabe bali. Nge gyuma nga wabe diri, otike ba gwe mebo nyamie pri iwa jesus die gyu manga mo adiri ogwele bo enia wa fanga bo ofairi sambi gwe enia wa fanga bo ofairi atrem enia wa fanga bo ofakeni sramu enia wa fanga wa igwo bo ofeun famani okun ofiwi no fiteri lenu otike ri akuna okiri okrike dike nga bo ikunde nyame pri sanu moni fatai yole ngwa a fini se ko bayi sanu esu san yue nu eka je ju tikiri ya kunna o kiri yi o fa e fa ka ki ide ke bo fa ti sa i son ti san ga bo o bu yuna la ke je ju o ti krisin so ti yan mi wa nje ma isu o
0: isu o a ke ngwa su ka ikun eh ba eh wai
1: e ma ngwa bon se ke nga man se ma gina men se ke o san ga mo ya ma kro yan mi mo se a kro mo ni a mai wa kuma a fe ya mi a hun me oni ama ni yoti onu de wa se se nga kure sa se njo se nu so sa yo no ni no le nga sa ya no le ti ani so njo nku anu a vie ku
2: ti ko ai
1: si yo oni sa kru ya mi o se oni ama ku isa mi a o so se ro ke ko su ma mi wa na ngu kam de nga sa a ma koma se li ke nga mi sa ale ma mi vie a ma me me a wi bo kun atun ri odi akofite ro asake ble di ari ye hun akro ya mi se ka akro ni amango moto une mo akro ma ya mi mo bu ma jesus na reko ti ya mi wa a fi jesus nga ti obari ni ore obari wa kre ke ibo bo oni ya mi be tikun isi yo le ya mi o ya mi ni ya mi o we nu wa we we nu so wa we we nu be ti ni ama be ti kun gba be ti si e kun gba e kusumai o fera ke be ku sube tra yenu na engba yin e ni amakunba e kure hun ye bo e wa kan so de wa kre o wa tiri sanga o akru moni amai o ye sana sa wa wa kwa bo na reke sa pa na
2: ka go le
1: o kure ni amani e ya kru ma e ni amamu ya kura san fi sa nga mo ti sa te de fa ore sra mi hun mo ko ya hun nu ke i so fo yin jesu ni e kura trama ya mi ni e kura trama wa wa kura trama yenu na e ti mani ama
0: non ba ma tu re bi kan ni de kun le ke bi an ke e bu jesus na ore ni e aye nyamie wa ne yo
2: mi yo
0: ke bi kan ni yo
2: ke bi kan
0: ye bi se li ke e ko mo alo ni ke so le no bi se li ke so ni le o ye nzu yenu yo so ni le o ma
1: e nu yo su te
0: o nu yo su te
3: o ni yo
0: ko ye ye o ma e
1: nyamie wa
0: o ni so nu ba ke ba so ni ye ni ebu jesus na ore ne ti ma be so ni yo ta ka bo ba so ni mo e a e nyamie iwo en ko e wa ka ko nyamie e ko
2: nyamie wa
0: ni a e nyamie wa
1: e a so nu ba
0: ni a e a so nu ba ni e ni jesus e a e nyama se ni jesus e ti nyama kun
2: mo la fi sutio
0: e ko a e siti kun ba ni e ni e ti nyamie wa na e ko e nyu kan e kun be se ri ke nyamie okro sranga mo yango e didi ne yo bien nyamie yo wuri yo yes na kura mo okro sie bo o mangwan okro be kura nga mo sie o wuri be
1: yo
3: e wa nyonso
0: e wa nyonso lo bien se kro sna se
1: sa kro nyamie
0: se e kro nyamie bo e fe inden su le nu ye e sike e kro
1: I
0: mamo
1: and then away. Then away ne. Se ebu na ore. O efende su. Yamia offer if I am in the room. In one and we won't care a cremamo. Yamin, they will try far. Very soon, dealer. Naka, you uncan dunkle of ma, van on you until it. Until you uncle you look why you are really good friend. You want a neck man as a cruel and they come. You want a uncle. Say, oh, son, I'm way. Uncle, Sapalapana, a cruel yamia. You look a cruel. Son, yamia, pretty one over the bemo. Mwakurube. Ya mekuli wangu uli nore mwamu. Ewa ya mekuli wanti kumbayeli Jezi Kris. Sanga yu. Kwenye mbuli srani. Oseli ke. Sran ofa. Ya mebobo. Ofa li srani. Ke ibobo liye muo. Afin. Obuli ke ibobo unsusa. Ibobo okloribe. Okloribe iso bamu. Okun oti ibobo yi ya mekuli imamu. Iso basomu. Ya mwoseli wo. Kunu balentereke. Kona kukulebe ngulele. Ya mwa Jezi Bario. Yese. Akulu ya mye sakwa. Afende nusakwa, makronia masusakwa, manbena tikramai. Kanzo ya miakuliwa, so mo ulibemu, yowe. Ya kwa iti ya miakuliwa, wala kaya diana sekumba ikuleyumu.
0: Manuel.
2: Oui. Kurule nga mo ikendele, kurule wafa osoni.
1: Osoni.
2: Afende nga sana biyikula ikanama kwasa. Ikanama nga mo tinti.
3: Sana wakani.
2: Azeke mkuri.
1: Yo.
2: Sana biye okula yu okula yuwa akunu ye. Ya samia kwa kwa atio ya manu. Ngale nti akula asike akuli. Mm-hmm. Sange keni ya saa. Ne ya miende ya mwe gina sumwe suke. Na hii kulule wafangwe. Indele nga mwe. Inja jan okre limo ofutake ekbangbanu. Mm-hmm. Kulule ye mba jwa shen okeni inkirane. Yole liki seranga mwe ya ni betra. Bekwa me botiku. Lei. Ya fa kuleni bokunyele babo ni ole beni bokunyele yele keke sanan tujai ole yin otakanu bokunyele ni ole beni yele keke sanan seke awan bokunyele ni ole beni yele keke sanan seke ewo awan yo ewo len bokunyele kurulen ko obobole ke ngolensa neke ifai sunzun emmo ngamo ni betram won seke emmo mu yele eyimu neke ani black mbeo kon likenga moya kulume osi likenga kulume aliye dilen o ifai sunzo aliye dilen osi kwa kon kenkon afa sorry ke afa mao kulule so anwa ke isusu oti
1: pe isusu pe
2: yo likenga mo ti o kidie sanga mo befa metin afa ti on mo mo mo o yo fe asekenia kenga etrae ofta ke e wa fa kengwe sa se bla son kuro sa pap nokro koni otra on so feme som la ofa on so feme som la sa nga so okuro lingen kula nga mo akunde ke ni ka hore ameyo bla me petit bosu en foi nya me boli okula no wa bobla ofa le blam fasi une ke bla som be ukai un kala enu ne ole nzanga Ukale nune ole emangu bo akapele kai fai kambla mende fai kai jamwe moni ni amu inde oku awurunga mo o na se boku ile no male kurule akwatra male le afin ka kan le afan sana ufle ole watu wa jafu akun wa kan le ufle soti likikwa asu ye awurun sonu na ti likipa takabe mba metakataka suna ngeso wa we nyunu ke kurure male ngai lenyo krosana soyo anzoni aso anzo yiso ite len on ke kurure male nga boy fa egwasu yo le kurule iwa fa osoni ofata ke ebo e kumbo kwele no ye yi kurule ngro
1: ba no ver kande ku mayo kurule na bi mona o iwa kanti krama oku we wo ka ke kuriti wa kuriti
2: ka kanti krama nti
1: le mamba se ke otike me me ngamwe watiko eh me waikana o kwaleka me waikana le kuna waju
3: potuno
1: ona kutu ngamwe ara tu alma jwa kwa me ngaikana o alma vya kwa tu me
2: ya ya lule wa faudi ole ngale
1: eh kai kure un ivi idan ka kotike ngale sa ekure e enu anu le imashu otikana o shanga mikuna kudaga mba buyu
2: fait agalier fa membo sango lili on sel simbali on ni ke sapana ibisi otimanyo mabakanso wawe okay log don wenso ye ma fa kanya me sula filende ko ti wa fa kenwa sa nyame obulio ye kenya me obulio mo tinga mo ti papapapa mo fataka e fa suna nya etio mo so atimo e fa mazo mo bobo e kunu kula tinye mo e kunde ye ese na ke wa trama e yunolo ma mo fa kwa suka
1: na we ba no el kere o se rika ju nyame e krole yo rika e fe mlanso
2: ko ti wo
1: nga me bakan wa imai yo we wa fe me si inu anu de su wa fe me si inu anu imlashu e kru ya fe ma ya mi imlashu e si mo boy e nyosun yo le oni yo le nga wuri mo ya se wa ikri kri yo le ya mi pri
2: kenya mi ndere
1: ka ko fa ya mi ndere su a for sin de su de fisa on male sa fa ma ya mi ndere su ya fe me imlashu na ore e yunu si ke bleka sienu bleka no le ngi ba isi bleka sienu le ibi ken ba ma tu
3: ba mu anke ndemba nwe kenyo manga duma mami ndesu ntio sino o agwebo yoleke bai ikuno osiun ke ibo otio iwo wa un baba
1: otio tio nu
3: okure wa un yo oseke sieni nien kwembe wuri yo ye sanga mo ile iura ona uni me yakuna na ukeri ma unreke yo ibobo iun yo si ile afin que be uri o sanare a swanze black anze awuba
2: awolie
3: sanga ayo be le
2: be fabe yo bie
3: ba mi fabe yo
2: o tin ma zo
3: awolie so tin ma yan mende o kan cleva tu foke ginga motiman ati su pain na ma yo be nga motina ore pain ye di so afin sa mi o le ka abebo an o ti pa sen ye ya gbare ye ka n ko ti apa okun kaki ere nga ba won won ore ke ke ju nga turi fo fari so
2: ka sa won
3: dikinga tioli ngunya isumwa iwo trangale ngunya sumwa itrangale o si onioni betio awe awunne yebe wonu sebe ko ibe sa onu be ko iwa kuna o tun nso ka oriye atike nyakeza
1: kaile ayo
3: ola ola granule ku isonti ka ka kula biala wo mayami ya yuwa we o diguma inu mo sesi o apete si wa dia la gibo ni fata
0: eko ye nuka bien afin nyamie imamu umie boma be kula me inu
1: kula me
0: be kula me
2: le kula le me kula le me ninge su
0: me ninge mbe su umie so ofini ofini su la file
2: esa
0: yo ele umie ku e sou la file nou e ma ele ou mien nou. E sou la file, ke e la fi nyamien sou. Okun nyamien yu awe, oba, o atran jenou. E ma, juman gabo e, yu an e di, e ma nyamien, okula ma e fanga e di, e, juman sou nou. Sa ken se, e la fi ma sou, sou la file nou e nou, wawe nkula diya juman e nou. Ke sou la file ou le, e ma nyamien yu awe nkula ba o atran jenou. E ma, nike, kula nga e sre nyamien sa nou e kula nyenou. Ye se la fi mansu asre li ke ma koko sre ma la fi aso ayen se akula nyeme ye le ke nkira e ma o ma koto ba matire ya chi ma mini ke sa ha jina ke ipa ni di ke ngale nga ko sre o fa mami abu e na ole
2: akula koma bobo
0: akula koma ye onu akula fi takpa ye o se o ti o sre le no mo fa no ya nyamien ya ofata ke se unke nyamien o ma eli ke kun ni la fi sou se sou la file no enu israel nyamien nyamien ti ma israel ba ba jo achin
1: yo nyamo yo le ke ya me sou la file o se kani kania corinthien 6
2: ancien
1: ko yo corinthien notre ancien mo bwa obwebo iwa blu chofa ju abla on noy o kande kun e un ne o ka e un enunde e tare nga e ura be mu o kanunde ko sa kuma aya ti on gbe ma ura matrale ku ra sike wa we san e tare ne un enu do fata ma ke san ti ble o ura ta o ura ta shuku shuku mu tare nga pe pe ntuku tuku tuku tuku tuku ke mo wa we mbata mo wisonyo mo ton ne so ma re kwinyo baba mu o tare Mounen ti fien o tare. Ma yo ti takwa wa ora tare pa o tare. Ye ma Paul o ken son den crenio. Se même blela bobo be menon be ora suma di muta pra ka bra ka pou be wati me. Ye Paul wona mi ma nga ku. Be fari tanim blam be va ki beti jou be kiki. Ye ora suma di nga be ora be bu nun gam. Quand a un film, un dième film, Bobby Donga, je sais. Ah oui. Ah oui, Martin. Ah oui.
3: Maïo.
1: De Kumbai. Yorega, yo.
3: Ma babale. Mio mo. Anke Amuni. Ningenga, si mes sobe. Sobey. Otimaliki boti sam. Otialiki boti ye. Senga yamien, gilen kwati ye. Otianque. Oticule. Amuin kabe soleil. Inu anu ndenga we abekanga mwi isole nu okrike wa we fien guma dibulo okrike bae guma dibulo ngenya miensrele ya nyinga yi oti gele boti san ye ke o samo e ya vakambale tralenga e ula bin ginga yo so krike iso wa we otranu we
1: yo
3: afi jolenga fa ijo sutraenga fa ola isu ninge nga fa yo isu wa we otran no na se nyami ma radio tuifo ma eti e kaki afinga e yen osuka isu ko ko ino asakia e men ni e mam isu te me kan
0: no ba ma ture
3: ah
0: we do osuko e bueni no e
3: yo
0: me ya se enia ma o ma e wie kan
3: yo
0: na e abu jumai nyonsu
3: ya mo

Ee kangale nyosu nekeli ayo fei jan detre krikri ima bruni ngula mofa gire ima ablan oni mokwe. Okan jan ila lo fwe dide inunde. Se ke jan ila lo fwe mo odidi yole nga lekun. Juif nga mo be o Jeruzalem be ilite ifwe bie mu ke beko bise ke mwayole wo. Yo kaninde weyin wabwama ato oselike. Na mienti krisinyo. Bebi salike, obobok panyo. Mwa le wo, elio le wo. O salike, na elio le mi. Bebi salike, woyati, nyamienu ande kanfwenyo. Oteli suke keke. Bebi salike, mwa le wo. Bwa ewe, ma yung enya nde kun. Na yakankri binga mo besumani emu. O selike stranga mo okpan kake danu ya nien yo le mi o teke amusie sie mien ya tin kenya mien nu ande kan fo isaï ofa kaninsa suma fo son mbeti farizien ye bebi selie ku ke satim atima krisi satima eli satima nya mien nu ande kan fo nzutie ma à son estramo. Jean teli besuke miliyen, nsone amun juenu. Srakun, ou amu afyen, amu sime, ou misin osuba, ntiman srakpa, namanyangi yingba boyaman. Sa son, oguli betani, juden isino. Kamon, Jean, osone estran long. Sakpa asyen inyemu, Amunia, ke efe yi, bobole neke nou ma e fagyu yen, nde ma e kani, yi susa mwa yo wa. Jole di fwe mou, bekinde ke, be mou sa mo yu nkula aibo, be sumani isra mou kebe ko usa jan isa. Afinyi, yamien denu o filatri, be kansra meti, be sike, yamien wa oba. Wa yi ole sranga mwen otike beti biswa fwe mwen. Benga mwen befa be frondo wale benga mwen be bo bengbli misan. Ye jan osudi juman benguman juman yule. Ole ko kande kre sran mwen nden kam sran man mwen. Ko kumbaye yaki atinten abe susula ay. Igyole tetemu, nzuen tetemu, kokumbea, ofiane, onde nga kenye, okamyan mwen, itina mansunde son sun sonu, nga yo blanan soni wo. Sranga mo igyo, mo igyole kansra mwen mo kale kangin le kumbayin, isofwe masoma, kokun jan o iso atredyen, ma be u mingye unbe u se ise sakpa, yoti krisimo obanya wo. Jean kusu ostibe na oleke ne yoti krisinyo. Otima eli kusuma sange idien otisuma fwe mwe o abwa manye sa manye kon angwene na asonu na ofionu anu fite ke mfande son su mfaye mia elie ndi su jan sonne wo ma sonne len otenga mwe otika wa osinu la mo wa mu me ole pajale wa ba wa tike wo yin ka asonu sien kokun wa soni wo na jan yo ti krisinyo odina ole kiri sengo ti inyunu difwe ya manien mo ye na nuriye nwa esiesie mien ya tin ya nrenu yo ti mien tin siesie ulo na to poni we singa ifa son atin asien suwa igire mbenu nyo. Ya ngule nun lo, igire diyen, ya ye sombiye. Ya ngule nun lo, atinyen, ya ye tingeviye. Ya ngule nun lo, atinyen, ya kuma ubiye, nou etani beyo. Ngule mkile blenga nou, mamiye bobo o wukaye. O suwaye bo, o blaye wawe. Na maye yo na wule difwe ke jan sa. Benga mwen, nga mwen, ananga mama bebe kan, kokumbe anbe, fayo ke umbebe li mwen. O bisibi mwa se kan.
Benga me be kinda be ni anye me mo be sa singo bubu be be si ba mwen tra. Benga me neke o be sa nou. Ma be inta be ni amanga be o be unemu. Be ma be biye. Oko yo na me wa yo se se wa ma ye. Ngo ni. Santi ble fata. Ngo mo jo ananga man klun. Ma yi bobo o u kasna kun. No o yu ilie na ble kasyen nou. Ya di alage. I Memo e ole man yu liye inu lo. Seri ni emu amuni ya kofi Sebastien. Ye ble mo e Radio Maria sesi me. Neke oni amu digima. E fari e gyu man, e fa oli se se fwe jan inde tri kli kli. E fari makun, neke e gina ni mabla oni mokwe. Seri ya miye, o manti. Na baka nga me suna kwa nga ma suna, a ima sin ye fa kwa e yunu yekun. Senge kwa ana ya sandi nu. Ma e inkpe e ni marisu. Blak la amu e miye bobo. O feli ingwe li su, mo feli wan fa sin sin. Mo neni ne o te sre iti. Ma e fa esre le ni e fa me ino sre iti. No o ma e gwe gwe. Mye, o ble e ngo ni e fata. Na ya kule e gwe mandi. Na ya bo ya mani e. Na me nwa sonu. Na ke jan ble su, o fa e uli. Na wa e sobi e kune. Na ima sin e kula an ya mwi na oleke. Yoti e nyamye. E ni mari. E sin o sin, srema ye, aneke, oni afwe kula, amen. Radio Maria, dike ya kun, oni na, oni suma mokwe, owo ya msoklowa, baziliki, Notre Dame de la Paix, yon kokowa, amga, amuti wa ule, e dokun bansu, amu siyebe su, ma, yamye bobo, oya amu liye. Yeah.